ọkọ ni mọ ratọ aye na tumi ani aye adri awọn mọ ni yan pa ma yan tie na so ni atwa nyina aye wo ara di sign pra mu wa mọ yan tumi nyachi aye.

Rani ma ba wa nu mena day, emra meti asi. Rani ma ba me nu wenu me hunsa me. Jesus, kai me sa dema doya sitia, ohuma bronti. Jesus.

jali wade simo jali mubiya. Na wote fifini tonto diya imwa. Mifrita wuzo suya Abraham boy. Amen biya simo.

Mese wa ipra na tena ima kukrusu ani ushrei Akura o Adye nile sutufu anya kuponi wo Onyo nyafuwa.

lawa wasuma suma hia usuma ka usuma panchia usuma nyenze yego kada kai usuma sewe ni wanyamba topo na eso yasua mitumi kula dini asu wadi moja hape mwafemi ya asu wadi atu wadi atu insu Yeah,

wa ye ye sa we ye nu nta ele ko su e sra u di dali ka ya bu ye mo asi ka sa bu ye kro kro my brother what is up na ma so ka o tu mi mu ni onya mu ni onya mu ni onya

Amiyo Henneke Sia. Biara ni hwa ati se onno. Ayi fwe bra bana so atwa mu ko.

amanesi wuye mini yaba yem jinindi oyo nyamia osu sani pasabre e ha wunyina yene dia jebe na wufamu ne gwade tumine e ha upe na wufamu ne gwade tumine mao.